The Bible says, Abra, Peter, let's go and do it. Obu sa obu eskri. Peter catch there. Obu kwe se Abra ti. Yadi e eriska. Nami yewo di bi e lebawa. Obu betowo.

Wosu nawo kro Masa wa no da ada abago people cha wosu na every day and night you come ko to swan dey so ya come kro abago ko so wa wa na ti samia o pon mi sa wosu sa ba ni wa ya wan mi na ya wo yo ko ko ko o hu ya hu wo ma na yo so na ba sa se anyone want to be mad? It's just a simple show of emotion.